0: Tasoma miziki kila siku miziki aulete na umandambo ndambo. Esu kumanishi akili.
1: Utapataka.
0: Utapataka depusu kanu.
2: Taoka.
0: Wanda tuna umai wawa.
3: Yeah. Sa melu.